0: mo na mare, mahalay.
1: Iyan naman nalang pipi mo nalang mare.
0: Yung manang, itiagay mo.
1: Rasgo naman nalang ikaw, gandang. Akaw, abar sa lingkura nalang kipagyan.
0: Kalau

Oh, koang yo kono. Dia teh batang rambia koang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rangku